0: si zot vin ver nou pou di nou pou di zot an ezan fòk zot li adopte I pa poukou zot bokou la azan ki zot pou bezen zot fè vini azan fòk I rese la da peyi zot bize konsinye peyi residence permit peyi visitors permit pou sa zan fòk ki zot pe espere tout sa le tan ki posedi pan bokou le tan anko
1: ok e eski arrive osi ki ban koup etranze I adopte man sa fòk se wa me pou vive al etranze avèk sa zan fòk
0: Oui, mais c'est ma zot bezen pe pasle, zot bezen pose, zot bezen fè, zot posedi isi. Pari, sa ban etan anze ki pari, zot kan voy nou e-mail from there, zot nou pou zot anvi adopte an sa fase se lwa, nou advise zot ban posedi, nou fè usually un zoom call avek zot, le zot pe montre l'intere pou adopte, nou ekspli zot ban posedi pou di si zot gan, zot souteble pou zot adopte, nou pou advise zot. Nou pou advise ki zot pou bezwen vin sesil pou spend at least 3 mwa ki sa zanfan. Pou zan, yon ti pe difikilte. Lò kon zot kote a kouz sa kati se le tan. Si ap wè la datachan sa zanfan in masè, then nou kapab advise zot pou zot fè zot prosedi adoption isi. Zot bezwen fè li isi. E ap wè zot mèzè ki de zot peyi la ba si sa zanfan si nou lò d'adoption isi, sa zanfan pou ka antre dan zot peyi la ba.
1: Ok. Kozen tipe, lo ki man ye zot swazi sa zanfan li men?
0: Sa zanfan, dapre nou swazi sa zanfan, dapre sa ki sa paran, sa prospective adoptive parents yi anvi. Si pari anvi yon ti baba, ti fi, ou swa ti gason, nou bezen spere, le nou pon nan, le nan yon son trou, le yon yon ti fi ou swa yon ti gason dapre sa ki li ou le, den nou kapab fè match, sa matching process avèk li.
1: Ok.
0: Yon nan osi, yon nan preferans koule la pou, yon pa pe diskrimine, besi ma yon nan ki yon nan sa preferans koule la pou, yon nan ban ki yon viyaza fè yon match zot, petèt pou di yon pa deman boku kestyon, pou tan viyaza fè yon match zot, yon nan ki nan pa sa preferans zot ou kek nepot.
1: Ok. E ban defi osi ki zot renkontre letan yon nan sa posedi l'adopsyon?
0: Oui, nou renkontre en de difikilte pou de posedi adopsyon. Parey, yon a ban ka kote nou bezwen liyez avik l'otorite de sa peyi kote sa zanfan yi soti. Sa yi vin de kapay ban zanfan etanze ki pi antre sesel pou kan yi adopte pa en sesel wavik. En sesel wakit maye avik son paro, kom si. Parey nou di zot pa vin ver nou, pou di nou pou di zot anvi fè vini a zanfan sesel pou nou pou zot adopte. Zi sa zanfan yi arrive sesel, prezen le a zanfan arrive sesel, zot pa vin ver nou pou di nou pou zot anvi adopte. Zot di sal fè zot l'aplikasyon. Prezen nou bezan lè amon posedi, nou bezan souvan fan wan nou bezan liyez avèk l'otorite la badi yo kote sorti pou se yi ases si konsan sa zanfan pou gete si yi vre yi ka gany adopte. Si yon nan l'aranjman la, batou ke sou pe mas byen, nou gen ha difikilte avèk sa ban di moun koum sa, ki de sa si konsos koum sa, nou an sa kay kontinye drag devan la kou. Ou pe ale de 3 fwa, ou sa ou pe demana, ou bezan demana adjounman de 3 fwa, plis letan, pou don nou letan pou ka alye gany le fomache fon motorite la badyo, ki pa tout tan fasil, a kouz pa tout. Peyi ki insin sa konvansyon do a zanfan.
1: Okay.
0: So, yi pa tout fasil ki nou pou ganyan sa ban le formasyon.
1: Ok. E eski yi ve osi parfwa ki yon an bon paran ki n'adopte yon zanfan, mi se ma apre yon sentel etan, zot pa anvi anko sa zanfan dan zot fami?
0: Oui, nou nou renkontre ban kakoum sa ton, ki yon ti pesad. A koze ni chol ilè, tout pe adopte yon zanfan nou fè zot kompran ki ban prinsip l'adopsyon. Yon devret pa pe kapab son yon sa zanfan, reprezent koman son paran prezant, tout zot la vi. Ki zot don nou son komitman ki oui, be apre arrive si konstans ki wwa zot toune, zot vinti ou pou di zot pa anvi. Zot pa anvi nan responsabilite anve a zanfan enimo, ti zot siyati. Ou swa, petet sa yi, petet il a koz ke fwa separasyon, sa di paran.
1: E osi ki la lwa yi di lo kote, yi pa yon zanfan ki moun adopte legalman, miseman, ki nou kan yi konsidere koman zanfan son yi.
0: Mwen kwa yon kil ti depi lontan, ou tan ben di moun, mwen kwa ti na pa ben kek soza apari adopsyon lontan. Boku di moun, ben di moun epi aze pou di ou, sa moun piti son yi.